kayo. Yan po na wino lang dyan yung muli ko. Kanyawa na bahas. Kung manasaw diyo, ah,

0: Pepe, Kataliko, Baluku. Oye bisaka bango, motona motona chance na ye. Uta jura kobota.
1: Ikalelonga na lobalingala.

nela kanyo muri muri boko gora kisi modu na boy nyanga kuwa we ninja malela kan ka bai ka kanyo muri na ka pilot uza ko kamna

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbo eza punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka. Nategisi yango epai yo. Po asikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yesu na kruse 7000 na maboko 7000 na lokolo mamu ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kitsekwa ozali monyororo mamu nakoba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba naa kotambwa na mwasi ya libala yango na kopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe.